0: na riwa mbarenge mu bananga nasunga ku nyumba nyiryo ko GTB changana kalakala abakangira bayo bakakangira yache
1: abakangira bayo bakangira bero mu betabu ngo kubihandikire lakini iwe na wana na ushe shivyo kunde runga tagari kushachara nore no muna fundisha kuma kawewe kwanza kwanza na runa mafundisha kure teknoloji mpremera nene romulisha pitre yendre ikabwa le batima na runa sasa na mafundisha ene ne wite yo momoche yo momushi tumwa mushi tumwa hale na runa mafundisha ke enyumba yikana vya mwavyumba zaidi ya makumi mbili nje sana nasunga lakini erimo makumi mbili nina shiki nyumba yetu remo nyumba shita lakini na mablanga rako mo chitabu ambo hakana wi nyumba makumi mbili na mafundisha ayo na bakoroba muwa na ro sasa ba mambo rambo na omundo shanga hararamo na omunyumba byomba makumi tatu bona ro kundu mwalimu akavya mungu na bari muirako nani na munane ha bakairako manimero ukoka labo muni wa menyotebo ungalo muni mero Nama labro monimero 3 kisha ngi ku monimero 4 ndo mabieri ebyo wa mabahereramo lakini kisha na rasungamo eh wa malangere nero bakoroba ne sombo abo e nyumba ebyo magumu tatu ambo
0: kande yeba muri ya pita sana wabwaria ile ya makongo
1: nebe bina ndiye yo mahola yo nanavia yebe tina sana onavia nero sasa bama njo bakoroba mbwa amwalimu wo utude sinera karte ka e nyumba yo utsape yo e nyumba magumu tatu
0: Utrake biomo
1: nga biki abedi. Ha, nanumuno una nitresho ndabisha mabehwa.
0: Utikeri ndambi
1: ukasha kanye ko ako biko bolu mwa dukere ukasha kanera. Simula ngire periode ko re muganda ko suto kula manderona. Na rumu basa bakibererwa na yindi sine singa biki shanda bedi. Abibye be kabibwe. Wo ilebyo mobe ende wabala.
0: Nembo hanya ma opsho wasina
1: ngabi abo mu corona rukusuni aona. Kodwa tombo ko murange mure. Narunia bunyata aranga ngihunzwa na rucha mabelaba
0: nambo hania maopsio atana ngabi ya fasi fulani
1: hane hane hati ngabi ya dongo langa
0: rucha parizame nyambo ambo eringa bioshimi ama yata kayo nge bandrulu
1: bandrulu wa malangira yue na rusasi bioshimi share mwaye uwe riche laboratoire sheta irayeyo narunia ambo inya katre babamba abanduko nene banasi banahambirebio lakino nombo Tukwa ngana yenu.
0: Tuyo kochesa.
1: Kundi okostaje, na mebu kango mu laboratoare, tukwa na hikamu ba itidiana, tuwa pere mkwatu nomo maingamu majetu wa mwaho, na wapari ya sawa wapari mbali tabli ya mbunani, na hirubo kumina mbo, taita tukwa ngania mnomo ya mwachinu fulani. Ha? Iwe luwa manga, kato nabiru tukwa na pere mkwakwe, na balimu na po hanea barenga abu, muu wapoka, na umu utra hiko mu laboratoare.
0: Uwama biya kanjiri.
1: Umu utra hiko mwurene mwume elektronisye, Shareta ikomo omoka sewa ute kabiru de tid. Naruni abu wini ufundisha. Naruka utia. Ndi tu kaka akimi tuwe pesa. Vero biyushi ya ne pesa. Echero kisha murambu hana kandre kumaka kolecho. Akalu niya gano.
0: Ati yehe. Njena mawawara natia pesa.
1: Namu nabwirele nore no. Hama trafwa maenga vere. Omwari mamu uma. Omu prefemo umama wata. Atatahi ama mbrekera kwa. Ono urecho mani chaba veterinere. Ama huleri nariacho. Naitina tu wacho. Na marondachi yei na masungacho. Na ere sungacho. Kwe shiche chikabu tisa ye. Ni ambo ende.
0: Ende.
1: Ende. Bakalu ba kuna choba tomona. Neru chelucha echa echa butisha ayo. Neru sasa umwalimu mwoma. Ama hike karasa nga chito wada prefer. Na pere kundrechu machao. Na mrorechi uiteria. Na tu mwuli ya tutichini che. Atishina ata menyacho. Tutishule mwavete. Atishina menyacho. Tutina ruwe echo baka ulamo chindu fulani niche. Atiche china anana ngana fundisa usine nda langaracho ebene bene bet kuwa mbaba korwabo abaka fundisa yako ndakana holacho meshe shicho nayo kana disine nacho kundi chino mchetabu ama byasa eyere echo mecho ndi bakoro kuru ambo akalimu ketuka kalire ebi umabyo shibe atobwera mutu kalangarabyo kote na hiyo kabine nemu profite kundro balimu tuko nemu profite karola bakoro handro unemulevia, ebe kakola na unemu handreka. Neruka uko mwikeo kabere na wabre mnyebe kabi yako. Na mebu kesana nga kutola wakorobe bebotohe. Neruka ene nemu handreka.
0: Ebotohe mga ramuta.
1: Oko chai. Tuka libia ngokoba katwe chai. Ngokoba kendri na neba fermenteyo. Ngokoe kendri oma. Nerichaguayo. Ngoku ike uka wanevia. Nerumuna ana betu alabo kabere. Na muluna minya ngokobe kabi ya. Neru inga nebu oko chai. Ni wambuo luo buti aringo yuyu kakola na ayo. Nero chino bakoroba ke ya ayo.
0: Ibaluba yinevo.
1: Ebyo siwobuga moto kalange rabyo. Konde na mabi nena birikayo. Nako mwanzo esinga bugotse natashunga ngoko. Ngoko ye.
0: Namba karase kera somero mubatima ako. Akabaseke kahamba.
1: Akuni kaburi.
0: Donge stage ni chindu chindundi kutsebu. Kutsebu. Oko mukoro.
1: Oko mukoro.
0: Eh. Namba esha mbake babohera karase. Hame hanyo mupango yo kumbe.
1: Aba kulubalu nilivyawu. Nganama bawe tichukuchi. Na runi tubazazi itu waboka. Aba korone vya tutu waboka. Tutu waboka. Mutu uwere. Echi talukene nga nyechehe. Echa tukende kola. Usudi aba korone vya tutu. Vana so mende kendreki. Kuna mabe kubura niti. Umukoromu. Umuzazi. Umualimu. Shua nga ufundisha estaje. Kanda unemufriende herasi. Na rukende langira. Umume kee kasa. Ameshake kia manene. Kundi aba korose bachivuwa maprograme. Awa balimu. Aba kindi angadre estaje. Hali stage niyo banumu CZM. Ya vienda bakao lamo semende integration. Ikabia 3 semende uko premier semestre. Ne 3 semende kwa second semestre. Vana balimu vao meraba awala mpasho batola bakoro avo. Nero balimu vakabia banana bakoro ekalasyo mo 3 semende. Ine ni mfundisha no mohende herasi. 3 semende iya 3 week. Kando kodezi mtrimestre ikasha kanene 3 semende. Shata amwezi. No mwese mungu uma. O umwelimu yoka nakasha vina nana bakoro uko stage. Ni yambo mwalimu wa tekniki akahera yede mwa ine nemu fundisho mwa waya waya. Na rupa wabulanga brevet.
0: Butawalibu wa Kongo buka utulabu te kumbi ya wandube ga herase. Hie rekola. Vyuka luwa sungo momeso. Vyuka utulabu kwa mwabiyala. Waka wala mo formasyon tekniki ubiye profesionel. Vyuka ringanache kwa hende herase. Ehetre tekniki profesionel. Aunga hula kwa mfano nga mat fiziki. Estaji uka irayuta.
1: Nibu ambu abandobe mat fiziki. Ebo munabu irebu langire. Babri ambu mat fiziki. Ne biyoshimi. Yabere hula mo scientific. Babere hula be hawa umu. Na eroba nabu ingire mo programe. Mwa hendru. Ehi abangana kula kupratiki. Unashi tuwa tukasa mat fiziki. Kundi tukabla nga neve. Lakini oyu wa shiwo. Aka kukangana ya. Esaba kende tula edruat. Mwendeba ni tula tendraji. Aka kukangana isa amati fiziki kasi ya watre. Edruat ya kaa yeti. Endeche mayo mwangla ire yeti hakabi ya kisida. Ubi hakabi ya chidu fulani. Nandu wakalu niya kolabio. Inye fundishi na namu hiramu maspet pratiki. Na mkalu niya nzao. Nero kostaje mkana mtu tutendaka una kitu fulani. Nama ipo kesa nabi itave. Nero umwalimu mungu uma basi ya barehola. Nama basi omungu wa mpo kereyo.
0: Nangu
1: nami nyeri naru.
0: Ah, ni mwalimu ne.
1: Ndio sio kutsebo matsha ulerende bangana mwa hola mboyetswe. Nero ama hikayo nero ama dufundisha ama yako le pratique ko calorimetry. Ni ambwe dilatation. Kuneribu ndie chomache kana ekura eri ushe chomundru ikudire ruchechi. Tukanga le duire chokoruba tuanga kucha maikur. So murushe ngali. Nero ebanana he aparehe nayo. Nero ni akabika hirahu birako chuma bichirokomo okomwese. Nero valangira malongera ngo kwa mabya na kwa no langira mu bidi feraso ne kwa nene tukatuka hazaru dimwe bidi echuma ambo chekai kura chit edilatasyo ikende bya yet tukatuka dimwe bei nero uko valangira ini uko fiziki kuni mu fizisie nero ini akabi fundi fiziki hiyo korani ayo ini akangania hiyo nero buti utakovera betiana bo no gunde owe anatomi na yuni akaba nani nero yishure makuha ni ambo makuha woshi ini anayako nyonyo fundisho eriri kwa mwenyewe na kude kwa makurambo efemira irejete sipo ngamenyayo lakini wewe ukanganibwa ai efemira yo mundu na ye nyama ngokoveka pishana na ruwa butira bwa kundalangira bindu biringe bindu nendene ngafurisha ndiri tu nende
0: ndo
1: bare chitachi
0: na tuka nambo herase huma humange hie tsha ngabya mwebendwa byangalubya langire kera kumbe ibana libe kuba kaongeza ya mwa
1: iba naongezea mwebeno
0: chache
1: na naba wote hiyo nabo vangana bi banene byoshi byoshi ebe nako lakini si jito si ko stage kuna mtu kwa drhana aspect administrative ni mwa mokoro tabugine nene byoshi ebyo hane omwalimu na anode malimite we beka fundisa ya ebi abantu be pratique ko ko terre bakakola
0: kutya metape wakabya sote
1: bona unga hano twama tunawotenga mekaniki tunene garage. Utuwa nganu rane metoka yushi. Ako garage ya. Atatu bwa mtu abira kadasa kakalire ni ambo nawo teritsuko ko eritsuko ko chinga ewero kroko triporter no ko moto no kora neruwe higo ko okometo kai kalakalire neru tonga neru bya na meto kai ushe yu kusudi omukoro mekaniki atokirate aha na na bara fungo ko pop eye truela bona na bara funga no ko fre eye nani ye eye skudo tu akatoka ka omeraka Mazda kama wote nako
0: Ngaba tukera tsumba kwa mundu wa kero bwa mbuka wa vya watu wa ulukira oro tukana tsumba no buta ulukira
1: ndipo baya bibwa bibe tarasi yambo kombe bwa rawa zere tokota neruko uko
0: ulukira wa menya ko kwa mapanza
1: neruko ba panza nerumo ira mabondo neruko kimwe munwe iwe tula mboma utenga mwana wa hamba abibe karasi uko bi kibwera kanuka ka tsere tsumba kakala ngira tukati amaasi abara neruka hiramo mbunga sike nditu lamo na muno kakaluka bware tsumba tsumo papa papa neruku lavo
0: basi
1: amabesa ali na muko nani olopao iyo kaluni hukula mo kabaku na uno shambu omundo akabya na olopao
0: lolu ko chimami watulia chomo magetse
1: ayuka mabriso tebi kama mabriso tebi omprati
0: atuka chuka wechone Nechakwa nene, ababu tibale na umubiri wa hii, oko miati eno.
1: Ababu
0: uke ibererere.
1: Ababu uti.
0: Unuluwa nabili sono chako jote, ama nembere, vaya karase naba nabete. Ni ambu kumbi umubuti, ni amenye mwanaunga karunda ya cha.
1: Nibu ambu ababu uti, wawote ndundi kwanza, obole mundolu ndikeniano mkoro we wate. Esa mwapere mkwa kolache eno, mwasungire mfaidachi, wasungire mo. Mona asara erejete. Obre munye kare no mukoro wewe. Na ro mukoro akimukanganie kwa nene. Na ro chiro chere nde para, e chiro chere ndu vertir. E ya bia po ya handre kwa mu. Tushenga yo mwati uyu. Kunde abore obore karasi kama bise jo mwati uyu, aba kuluba karasi bakanuwa. Kunde bareho okutu kwangiriria. Iba kiambo ehe, ninye banye bana kuma mali yecho, tudreshe pimo mwakono ngakie ndat. Nerubu bahira he vendro, ebe kere kiba kwa merera. Na bana kunde ina na bana batolaba ku mandri prize au mwalimu shendi shihikayo ahali abatoderahu ati mwaso ku radio moto e mwasha bwana bo mwasha hanu shuje shu mwalimu ngaire hayi na ruwangananza uri uri buti ba college journalism yo hanu
0: moto bagoro
1: ba bakagoropa biru byoshi ndi tu bakishandre kuti muandre kebenu warata yo chiraporo chakera e bahandre kacho lakini mubatalangirabi donge ni wambu kumbe spectacle nayo yalibite twa mabadirisho mwatsyo yo tureshira magarde fu porque tureba yenga tokwa kwa mera omukoro wetu ine nebya distenge omuguti awute ndundri ayere kwa mera mwatsyo yishura honerao
0: ovala tumwe ko bakoro bakaba mbo mukorona yakana akana yihesa chinyo cho ngabura abakoro
1: abakoro omukoro ka yihesa
0: abakoro bangana bya fresca ti exigeant oko bakaba kangira mba a ebyo myatsi restaurant langira yondeke
1: Abakoro hane okoherase umahe uma abakoro bari exija ni bwambo akalangira tu uyo manga katuheraya ini akubulie to maulizo mwa kalangira ke uyo bari fumbara kuna herir bo habya no mukoro
0: nyabali mumkana menyote
1: uyo bari menyane robo wamabe onamone tete scientifique ukobuti bo acho sindini sichonda kingacha kubora chende chero no yutre monetete kunya tombo kat ukepatane uholoke nebia lakini omukoro muna nasunga mukoro muguma eye aka bwati unepeleke fazi fulani ku stage ana wote bya ebro mumpro we wayali bya akanda merera kasare na lakini abere kasana busanachi anashi every yahu anzini abanawo chino chiwu nero exigence mwalimu njisa na vinga tola bakoro mu ku stage inga udziribuli aba na bahama ndiri prisenga nga sita nitutukene tola bakoro ba obore mura tacha kwa kwanza Na robo mundu abachagua neribu nalebya enivo yuyu shanga ya haria atabari chagua uche ndio waho chendro ninashingo kwa kai kola
0: wa bara mulangero
1: ina bara mulangero
0: ingo koni mwashekarase
1: sugo tachibwe kushimina cheo macho chine gizirisa ngoma nangana kutolokoses ubieso na shema mulene mundu electricity e shema sheshi ne retraseyo nenuchi wa mundu alutebo
0: ukaya ko chantier
1: ko chantier aye nani ere ni karita sekane muhimba na kwako ah uke mtu ala ah ne nyumba kama ma habitation aya ne mundu wa luba na ro ma orientation kwa kolase bo mwalimu
0: ana boma ukabuna langiro mure mananga narana merata banjenga ko brasim butu ye
1: ah uyu uyu karonda yidi adangana kanywa ngukuni mwasi uyu karonda yuwabu na ruka ukabare uta ah brasim ba mwakambo bane ngiambo bane
0: weso
1: uleko kununa vetu mabo na rimuba katu list na mwalimu katu akamenyango ke abatre lakini ngekutwa lafazi fulani na runa huno mukoroka ikaune langrata lakini kwa nani kundia bakoro kubare bat Tulenga ba koroma 14 na robato tumomo vituo karibu 5. Bore bandu mukamwa songana ibo bore mundu ni ate ebu nyu byabete otot ha indi twabara yo higutseri. Na ndi ate ha ewe twe bya maroma no ayo tu mwalimu omudirector wetu ka ro vitika na rutu rutu arsebera bya. Na ndi ate ewe tu yabya matier yali no mundu oyuso sire mwalimu fulani. Shari azezie kwa mabe ko hola bas. Ibo kwa telefone kwa nini ayo. Kweshi tu abasu siri mwalimu fulani wane. Na ibo tuwa wetronu. Tuwa tu ya mabi tu emondra ini aho. Uka ikirirevia. Ya mabi la vile tu de minute. Uka luwa sovolo. Njena mara sovola katram. Na ruwa yu ndesha ni formasyo. Chero akashe tumika.
0: Akame nyango kumulaka shike ndambi.
1: Akashike ndambi. Na ba tumbo kiringu mwalimu wabo wane. Na abiyo ne hendro heke heke hibisa mire lakini tuwa tulangire tuwa meno eritu mikira akando fulani tuwa mabebo wako tuwa mepata shonukta lakini tuwa viri heria
0: shonukta ni ambu wakumbe wanese vasha kwa mirasho kutsebu
1: omundo kwa mirenukta okubiashi na vere troka eriko kutia chibrik chibloksima munga endo kustashi na mara baka ira modo zaje neti ataba mbe desiri disi kandre no mundu na mabichi kokurina samabi aho bakiambu uyu anaote chakaro ndoku uyu kundi mwakati ne college block na mabe
0: kolati
1: chichi chinabasiri akachambede ati munga ranet ina kitrok
0: kandi muri banga mutalukishi abre tamenye
1: cho abre menye cho nganano na hune kawa zeri tu tukane ne college block ne kat ine kite sho franka kundi amana we waribwa karasi riri tumikira kwanza
0: vala
1: riri tumikira cheho Neru abyo shebyo tukindi heri abyo
0: estaje amabe sobekarasi
1: tukindi
0: bore
1: benene kutsema
0: wala aba naba aba omondambie konze aba naba kana tuma weine ria mulo konze yanga hika ababuti wangaba burutiche
1: nibwambo ababuti chona ngabwera ere complete erenga nga sheke yabirebyeyo omobero bye konze iwona about emisibirie no na utashe yuko yifunza kuchili fulani. Kumbe kandiche isu sire omota hewewe.
0: Omota hewewe.
1: Yekabi anga staje, seru siru ire karasa kundesepa anga shato mana, neru we muzezi ukabute, ewa kunduso mireformatike, aruni ambuwe misibirienu, nga kutuwa laharia, uke unemute yifunza ngokope kaya nda. Akeshi ya lueyu, ina vere menyama programe ngokope kasi kanepe ende ngokope kaya rapete, intelligence artificielle kuika tumika munda bwire na rumulimo daka fundisa ni ambura daje rubu bem verse si
0: icha lucha bya
1: no muri mata kata profite kanuna kwa kabra mnyemyatse muri ne uso mire frase angle wotya ko sandra
0: bali mukana profite mbako bakana profite mbako
1: he tukana profite mbako
0: ani he koroiza tsuhire
1: ane koroiza tsuhire omo pratike banabwire bya no mukadase wa mabishuwashi ne metode mwa kula muri ni intuitive ni bwambunga hanu muna bakurunga sita na runa ishine shere kola na barakola chochoro chewo moko okukotia ishikwange na runa malangere ishikwange sisina chiondreke na runa makola ndibo alo mukashire groupe mutambore obuli ishikwange kakolo ayeta na rukosi muna hekakolayo
0: kye ne muguliayo
1: nebya na mama kama explique na yebyo na shit acho chama chako nene a group ya matrev na tribo sawa muramasibwe be handiko bya nyubyoshi na ibo ngako lebo be handiko bya aye na runa mimia na mimia be handiko mbalimbali abamba katreba abamba ka exagera mukana ma sema ne uyu abani mwebe na mako lebo na be handiko bya aye na tribo ibo tuka pimba inje no you ndio ba directeur de travaux ewe noyu ninyomukima ye mehamba ninyomukima ye basa na ngingabu kudina shindia ako kake mnye katepua manoga. Iko kake mnye. Ayo ni metode. Esa suwe shumwati ukaluwa. Neru iwa
0: kuri je. Ayoka kuanga iwa luwa
1: hote. Iwa nunguwa rinareke.
0: Ako kake mnye sabo
1: manoga. Kake mnye kupua manoga. Jenga nabu ndirisewu manoga. Ika kataa itusha piti. Neru na kone kaka kataa mwache pal.
0: Na uwa luwa vya kuhucho.
1: Neru wabuti bo, je pas kopea rete la ba.
0: Wawa.
1: Neru wala ngera mbu. Ambone kwa nene. Neru wala ngera kwa nene.
0: Ewa
1: ungezia kwa mama
0: nene. Ewa ungezia kwa frase
1: nye. Neru wala wala ndikibu. Evi shubia mwale kwa libu. Ebu
0: wala ndikabio.
1: Neru wala mwomodo operatua. Neru wala chini chino wakisha mwati shepima. Eko bebea vetia. Neru wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala mchewe si sasa. Ndio wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala Sari yuwash kwa mapetreva.
0: Wala.
1: Aba koroba na shimiazi.
0: Okay. Tukasa tukaiko shondambishe tu eshe ndule ndule mo. Mwati wetuwa muna wira tuka nga tuka. Mwati wetuwa bukiri kushima. Nependuko nene abandoba kako lebo mabima mwita ata. Amastaja breka nga ni mapasta. Kutenga ni formalite tu ambu bababere ya okostaje. Tungi na mabimi chiku hiku mbwa na menyo tuonga na. Kumbi omwani yuwa na wana kutisi ya bakangiru na wanyambu omwana tuka mtu mahaye akendi lusha
1: yochi
0: eche ndi kumbe abando wanova karibi harasi yuwa nga organizo mo mopetatabio bale mo kanya karasi yukutu wanga ya hira fashi kundena rishata sungevi yu mukasoma
1: sehari na muna
0: sehari na muna ababere somo kwa harasi herengeyo niyambu mwa naso meshimi mwabi unenga mwa naso mwa ukushimi bo mwabi ya sina shi taito wana masomo constriction na manyumba uyo goshi no wapesa esa uka wabrutichi
1: abo omundoka ikahaya oyo kumbine nuya ko formation professionnel akaya complete kundi ayo iri abantu se kiri teori si yamba tutafa teori musimwa iyo bakabambo tukahimba mara mwe briki ya byaho ukana bwakarasi wabu wakarasi unene diploma bine grade yao kande wasuba ayere
0: ahese haria
1: neru ukwabi unemu ukwabi anafase kundre evye uweshi mbimobi teori ukeno haba kana henge mayaho neru kwesha ukashe tumika ukashe kurisha makosa wavu kumbe mdune ichimi na miyate injo mkoro waye aliko karase basa kateko pratike nena mdure nga mo tishe muwe tichomo chenu na mdu yuwe na wanini ya menyate na injuwe na wanini ngata kevoga ubiye na mawe buwanga baki presente muna wire wa mabuga omno oyuyasi akibwate gata she bizivazi fulani homo shema uma homi sibiri homi satu akavandaje kwa bamuga shigako esa hatuka ko restage yo ko madreprise ukabye wangana patikazi nibwa mbuka babe kwanza ho nero bakubura mbobo weye acha manimero ako ziko hapo na ukazo bakubura grambo ukuye kwanza ufa restage ya mwezi moye ibali benga une shirichi mie wakulu mwizi moya, wasungano mkomu isaba kore, sipa wambune stage, kushimu bako tsemera, ubiba, babari tsemera kalasa, anaye elasi yoba kabri krambu, mutu taftie tena mutu mnyeli maliza kule, kuna babari tsemera elasi ya hiyo, hikelo kwa banduwa bashi, nerutumu prefetu, akere nampata madamanda, mutu taftie tena mutu, mutu taftie mutu, neru esa suri, ne kontakti na mandelprize, haba koloka ukako kutayabu, ukache batu lahai.
0: Wala. Ribu lule nduli ya nduli ya mo in minute ukala ngrauti ya mundu ni ya soma karase kanona ini yako lavende
1: aruri ya rehera ni ya rebo lako ndre omwalimu wabu mataba kangania ngabangabia bahe nibu wambu wa mabebo wa akarase nilwe mveterinere naruna ya ulimu duka nibu wambu wabalimu baibaba mataloka kunde muba tanika ngania omuhimu na imu ntala ngiru muhimu okotere
0: imu
1: ntala ngira mveterinere nga bote maana na mabela ngirebo na bote maana ingende trunga ingende trunga minite ite ya huwa na nabia na mkoromo uma mtu wa nabia na yonko sekondari kama kula estaji nela ngirene ite nabia nga seba naeru mwedi shambwera hama bewa mwesema uma mwetu kumoshukuru makumi tatu naeru ashambwera kwa mabi kumokururu mile desa naeru ashe nivula ye ngangasha kolachi puruke ayandele retungashu nama kwa nitu umukuru yumu uweba kama uwera.
0: Vala.
1: Nibu ambu, kumbe wa menye choka kola.
0: Vala. Mwashinja kakule kaibumba Jabosko ebiwa ma kaniana bendobi ama watichaba kangiririna babuti nitwabakoro nitwatwabe twabarebwe situashinga tulemubya kale kanale ngomroma be kwa match ende chinu yangana tolera mwachiwo saha chiri chinicho ngashya kubulya tuna mashaku berekira ko chende chiro twatashakanyo ko ende myatsi namalangana no mobya karase byo bukangiririna na ulimundua karier washinja je merci kaeni kwa sondola montera eshebyuma nirika kurechi lumbiro tukesha sungana chende chiro na bakatu kwama.

Oh, wewe ni dume. Hapo kuna kwa atamo vedi. Kakure musavuri. Gistav. Na malangra na kazumari. Eee, George Mombi makeo dume. Dume angila makeo. Vura na kaoma wa uteli komotrema. Tukola ngera George Mombi makeo vana kaoma weu. George Mombi makeo vura